0: Sunday Ulo, Edoni Boda, Sunday Ubenoi. Mindo to me. At that one in of it, Tonto, Alozi, that one in of it, Tontole, me feeling so Joe do Hone Dubo. Demi no do go away, eh, Peo canu be away, and I see to
1: air. Minadano, Honovi, Alevi, do any yag moji kilo. Bono, Minasi, who vlon, hota, eh, Mizido, Tumenu. Ye may hoton, turumito, do hohen jile numi. Ben bereke, si to honu kwame don, ewe mina enumi linko dogme. Eer dion, metole, toa, yisona mwe, bonae zizantoa. Dio vu, John Georgiawe. Hui, afoton, nu kwanton vele mon, ewe ru tani. Bo, ali no mle. Bono yi toi ali mon coton jiwe edi lobo dodo yiwe do khai mo eme bembere kasi kha me do mi dine oh moto agban liye liye e no do no krute krute lobo no dasa toko hunukun mi ton le do po e Ewe kube dinbo, ewe tondo abarakwe jesu. Moto mon koton, edu akban. Akban edu eyo, ew. E tunfla, luboze jele u. Edu yiwe nine nine, disipa miyokpo, disipa miyokpo eyo. Moto mon koton, eyabe afoton wile biyo jorome. Wenwe afoton wile binano jorome e. Ima moro moto mon koton, fli fli gbe jane a che. Bo, yeme yeme, lobura li mon koton jie, eto yi, ma ok beruto, ewe yon lak bon fine ni yon hon. Ekato yi, oh, nou dome, alo, nou, mando nou koutonde, ewe bon fine ni yon hon, a ho, hotan, toro mito. Vi John Georgia, mon koton. Ewayi, ma tinto me. Ndudukban, ewe, tinta mon koton e nduduto. Gosaki, peru bag bag ba. Teotu e mikaze, holi nkoton wa. Minomo, lu ale mi ton le ji. Ale mi ton le ji. Toko unukun le me, gleko kwe mi ton le. Bon moto, nai nai mon, e non do agban dako dako monele e. Li e igbon e non de la leo jie. E non do a do wui. Bon, ekon do mon, keke we minoze velafom. E ozo moto e minoze. Bon, dandan meyon, minaze ye ou. Do fie, ye rozi, gite do wero. Maige, maige, maige do we e. E kakwa moto mon koton leo. You know who ya desi bono who ya miyo kicha, kicha, kicha. Na flikbe eja vla fwa. Ay, miton sonon babonu mino kan ho bon koton biyo mindele ya. Eyo, ma yak bon jikile ou. Bak bon, le moto le koton. E nan blok bon ye. E sonen monu miya. Mikbo, bono ale miton le ji. Bono moto dako dako mon koton le. Edo achade duwe vla fwa hun. So keke ya, ren ya. Eyo, vla fwa zemi janji adi. Monto me andea, donu, hunkuto da menjile, niblo vle vle, nizon dede we. Bono minikpon, acha ee, dogbo ya moto li, nkoton jaye. Do, eje, bono enado, esonon dokun dokpon gbede ya. Dio vivu mon koton dion, ekbon, yekan mon koton men. Lobo do yi, abarakwe, jesu, minambio, fifanu, alidon, ton, bonanda la kondinu, rene monoton le. Dole, ma ouk beruto, enan ho wiwe ye, do ali mon kotonji. Metele mi, mina gosi, totaligbe, don, bembereke, don, lubona wa khevye sin aikung banji. Mikan flamen, mikan flan. Nda meji, mikan flan, dedo deji, kan kweton bioda desikwa miyokpo, gudokpo nukon kpolo ou. Mime ime. Bodo nou jwa mo miton le kon e, avalo odi ye. Eje bono mi se jenwe e yo, mina zero tome nou, toro miton le, dantan ben. Revie, si aikungba anti don ye mi dene, do joa mo mi ton le si, o akbasa, mi javalo, ye me, ime, yo bono cho, no joa mo mi ton le, mi chom la ye kakasia, no mi ton lo do, e lo e jay, e bada desu, lobo na, a weho, to a bi, trala, revie si aikungba anti, Maisen, nou mesen chile we e di doto. Bo e a dion, e wa yi, ma tinto, nou mesen le si a konta. Mo e minan gwa do poum. Do, si mi be e mi do gudo wa yi ne, e we kho, tun tun tun, e wa je to bin to men. An ti wwa yi yo, e wa cha yi kung bane toro mi to, kho en konton. Nou bojen we a bede, e ou e la dion, Nou tofwe, ben nan fondo do tome, vlafwe e yin anji yo, kho, e wa yin kho jo kho men, yin le yin koton diyon, e sa do begle ta fia, kho, e wa je tome nou, ye me yin kponon gon nou, e do khevye sin khamele, ye dele wa yo, doto, e nan si huk beje lan men, akbaza mon koton kon, ben yon akbeje akbaza mon koton kon e, Iwa moro menjele funfunwa evo la konton ta bi. E soro akwe kondu to me fia. E jok bedo dowe mindene. Ne kasi huwa gben. Gidi gidi gidi gidi yo. E gboze chiyo mon koton si. Fi mon koton. Lubwa ze soyi. E nyi. Fi elansi huse chiyo kwe do kwe. Bona huwa atan yi. Do ale mon koton jie. Ye me inkpo non. Mi ton le, poto, renou monon le kpo o, yinan ba donou nou, do ale mo koton di, te kazon ta on, bo, vi eton, to vi, mon koton, nyan mon koton, ewa yin kukuto, vla fo, oh, la meton, wewa dan ni ya, bo, te mon koton menye we, ene kukuto di vla fo a, bede, nyan o kan yik ben, do ale mo koton di, Bo fine jewe, e kawa kude ji yo, e nan ba dunu nou, da yi mo koton ji. Te to mi kaze hole in koton wa, toro mi to sunu, toro mi to nyonu. Beto do te yo, mi kan flan, nou mu, ewe mi yi, bo webi wenu wa, fie de ye, funfun wa, eren wa, enan varo akon meton ta. Lo wa, e ka indo akpon bonu, akbaza to ye wadam. Alo fi a kwe, amoro me jile ye, En, man do gang pwede, ba dek pwede ba idon, jenwe hon, bo, bono, kwe tekbe bono fiade, bono, nou nino, nou teme, mi dekbe nou, ye me yi, honon gan, honon, ye me yi men, bo yi, balele bisese, do men jire, mi kan kwe ton biolo, mi bo, bono, mina leko si, ali mon koton di, bono, wai zobo do men, si kan men don, To vlame, sin khame ye mi dene, do a kiza kan men ton. A sisi, a sisi. Mi mamoro, a suru okpo we dane a che. Bo, a sisi de yo. Ene yiko, nou a suwo. We go lo mo, ene yiko, nou a suwo. Mi mamoro, meta meta we, ziyo hewa, a magbo mea. Ey, men de yo si, o ta yon, ero talakbe ye. Ma ou gbero to, e ren fè nou da kho, dek bon chiton. E wa yin kho wane, bo ezi kho wasi yin kho sombon. An, kho wamon rufi ya, na we, e yon. O, aplanti e do kali, o, to me yi yame. Mi nak pon nou keli kwe tan. Nou bo, son zan ten e waye. Na jino mon koton, e ya chi don we, e di kho kho kabili kwe je. Hon ta de kwa gita we non. Mi kan kwe ton biolo. E di vi mon koton e. Bo a kwe gbe. We goton e yin asisi ton e. E lo vasi vasi. E mon jenwe mi de suwa. Mi nan di ho ho dan dan men. Mi man di ho ho de su do fi di an. Nou a ton we nan jo. Do po kukran yin dakbe de me o. E do mo e. Wuyan wuyan watin do. Asisi asisi mon koton le tenti. Wakbo akboton, ewa yi adouren, wigoton to lobo yi wigoton. Hmm, e wo sin vam do akpo utu do ejivi roho utu toro minto sunu toro minto nyonu ko e un khonton ko ko e nan bio bonoji vala foya e nan duro bonoji vala foya alo sokpa sipo mo san do po jie edo walo e nan san do ayi mo koton di bo ho lo ton vla foya di o ba do tore a ho ndo mo je meton ha lo mi na ponu mi de do ayi mo koton di ho po ho le koton po bo an lo kan mi ton le di 01 52 52 67 67 a se to le sin a lo kan ne mi me yin ho to le le mi wa bon kaka bo do ho ko sin ho e mi a ti me ponu mi a do mo je meton bo na ma nu ye pe pe mo koton da si Junior do khare finiti on mo khu ti nai ye me yin ati no mi ton le mi na khu aloka 01 90 77 05 05 mi na plan nu mi de le mo yin mo koton di do azan wegbe asisi asisi e o asuche yo eti khu do to khu me vlafo bo yin me kan asi ton buru wegbe nwo mo de bo jiniya Dandame, ne suwa na ji hoho o, ne konon ji hoho mo koton mwen an ji o, nye yon, minama kwek pedo, nwa len koton ji.
0: Ile mi bwe sinye di, uwe keme do sun ta un, o di anja nou kenu mekbe yo e, adona non fini gudo nou kon chodo ho, uwe non mwondo kwek bolo bo ke a, sunde ube no yi, o ma yi ronfo, bo je hoho le di, uwe yon kodo ta na watu an, O san kodo na kuwe do gbadanu me

0: edi frafo ya
1: ndabe moje mo na ti gbe mo edi adi ha me lo adi bi gidi ni moje mo re kole do ti no bo yo da o ko ami ti ma du ha me ma yeli he bo fa ha gi bo bo sa se je tri ri
0: e
1: yo era mi a to ko do na me na ho je le ale ko ire ale ne ga to fi do bo ale mo ti gbe yo sa ba yo so me ki ju yo lu awu
0: e yo
1: Yeah,
0: exactly. Me I boa si no sin ha me mi ro mi sin e jino do ha me na si to do po. Hello, to say to me che kadie.
2: Ne me kadie bonu mi.
0: Ah oh, a hoto da ho ro po ri. E
2: ro mi do ro si a ko sin wo be. Hoto da ho da tin gba.
0: Ai, o ko le no fa de buru a conflict on me.
2: Da ho wa ti ti o yin
0: me. Mhm.
2: O, da ko ni.
0: Wei.
2: O ko.
0: Mhm.
2: Ma wo na me.
0: My mom.
2: You look at you. Who are some wind?
0: Wabo, we tell Mommy can do holes in hole.
2: You do hold on there.
0: See me bear, Timashu.
2: Mau, we're calling me. What's the man, Mauni?
0: Ah, Hene.
2: You will hold Timmy Kane.
0: Eh?
2: What do you do to
0: me? I take all you.
2: What did that hole is for weird? Oh, no, no, no, no, no, no,
0: no,
2: Fifaji. On fi bi on wa do. Edward ni meye di on. Owo wo le o to gun je. Mo ma na we a si ya. Njo ko do. E ka owo wo so a. E ko ra si ton ba da yi.
0: Mai mo a.
2: Bo si na kon le. Ko na ken yo. E wa mo ali yo. A bi flapo. De owo wo ton lo mejo kon yo. A so na fun do ya lo pari.
0: E
2: ko ra si ti mu ko pa je yo. A mo ti di a.
0: Dopo ni.
2: Ta yin yo no.
0: To the tap, way. Why, boy, come a problem be? I don't know. Akmoje ifelafo diyan oho nele o isi zedi ndondohun bo ewe na inu oho mo koton le idi ikaro ho de vugwe me di bo aiton ro da figan hoye suno asisino ze ayiboto do holi koton na vbnv suno wo yonu wo ago su wo ago yi o oho kabli koje mi ka koton bi o shinodoha apolinebarotore ho ehun ewe de vonu

0: adanu khoinu vi alevi do eni agbonji kelewu bonu minasi hu vron khota e mizido temenu yemei khoton turemito do khohen ujile enumi bembereke si tokonu kwa medan ewe mina enumi linko dogmei eadion metole toa yisona mwen bonayi sizantoa Dio vu John Jojawe. Kwi afoton nou kanton vele mon. Ewe ru tani. Bo. Ali nou mle. Bono yi toi. Ali mon koton jiwe edi. Lobo dodo yiwe. Do. Khay. Mo yeme. Bembereke sin kha me do mi dene. Oh. Monto. Agban liye liye. E non do, no krute krute, lobo non dasa toko honoko miton le, do kwe. Ewe kube dinbo, ewe tando abarakwe jesu, moto mon koton, e do akban, akban e do e yo, e ou. E ton fla, lobo ze jele ou, e do yiwe nain nain, disipa miyokpo e yo, moto mon koton, E abe a foton wile bi o jorome. Wenwe a foton wile bi nan o jorome e. Ima mwere moto mon koton. Fli fli gbe jane a che. Bo. Yeme ime. Lubura li mon koton jie. E to yi. Ma ok beruto. E woye on lak bon fine ni yon hon. E kato yi. Oh. Nou dome. Alo. Nou. Mando nou koutonde. Ewe, gwen fine ni hon. A ho, hoton, toro mito. Vi John Georgia, mon koton. Ewa yin, ma tinto me. Ndudukman. Ewe, tinta mon koton, e nduduto. Gosaki, peru bag bag ba. Te otwe mi kaze, holi koton wa. Minomo, lu ale mi ton le ji. Ale mi ton le ji. Toko unu kun le me, gleko kwe mi ton le. Bon moto, nai nai mon, e non do akban da ho mon ele e. Li e ikbon e non de la le oji e. E non do a do wui. Bon ekon ro mon, keke we minoze vela fom. E o zo moto e minoze. Bon dan dan me yon, minaze ye ou. Do fie, ye rozi gite do we lo. Maige do we e. E kakpon moto mon koton le yo. Yonon kouya disi, bonon kouya miyon, kicha, na filigbe eja vla fwa. Ay, miton sonon babonu, minon kan kou bon koton biyon mindele ya. E o, ma yak bon jikile ou. Bak bon, le, moto le, koton, e nan blok bon e. E sene mounu miya. Mikbo, bonon ale miton le ji, bonon moto da ho mon koton le. E do, achade do e vla fwa hon. So keke a, ren a, e o vla fwa zemi janji adi. Monto me a de a, donu, hunkunto da menjile, ni blu vle, ni zon de we. Bonu minikpon acha e, dogbe ya moto li, koton jaye. Do, eje, bonu enando, e sonon dokun dokpon gbede a. De vivu mon koton diyon, e bon, ye kan mon koton men. Lobo do yi abarakwe, jesu, minambyo, fifanu, ali don, ton, bonanda la kondinu, rene monoton le. Dole, ma ouk beruto, ena ho wiwe ye, do ali mon koton ji. Metele mi, mina angosi, totalikbe, don, bembereke, don, lubona wa khevye sin aikungban ji. Mikan flan. Nda me ji, mikan flan, dedo de ji. Kan kweton biyo da de sikwa, miyokpo, gudokpo, nukonkpo lo ou. Mime, ime. Bodo nou jwa mo miton le kon e, avalo odi ye. Eje bonu mi se jenwe e yo, mina zero tome nou, toro miton le, dantan ben. Khevye, si ayekung banji don ye mi dene, do jwa mo miton le si, o akbasa, mi javalo, ye me, yi me, do bono cho, nou jwa mo miton le, mi khom la ye kakasi ya, nou miton do. E lo e jeye, e bada desu lobo na a weho to bi trala khavyesi e kungbanji maese no mesen chilewe e di doto bo e adion e wayi matinto lunu meselesi a konta mo bi na gboro pom do sibigbe e mi dogu do wa ine e we ho tun tun tun e wa je to bi nto me awon ti wa yo e wa ja ikungba ne toro mi to ho en honton nu gboje wa ya gbede e o e ra dion nu to fue be na fun do to me vla fo e yan ji yo ho e wa en ho jo ho me ya le nkoton dion e sa do gbegle ta fia ko e wa je to menu ye me yin ponongonu e ro khavie sin kha mele e de le wa yo doto e na se hu gbeje lame agbaza mo nkoton pon bo yo agbeje agbaza mo nkoton pon e e wa moro menjere funfun won e vola konton ta bi e soro akwe kho ndu to me fia e jo gbedo do e mi dine ni ka se hu wa gben gidi gidi gidi gidi yo e gboze ti o mon koton si fi mon koton lo boa ze soyi e yi fi la si rose ti o kwe ro kwe bo na ho tan yi do ale mon koton jie ye me yin ponu mi ton le poto renu mon le po o ina ba tonunu do ale mon koton ji te ka zon town bo vi eton to vi mon koton nya mon koton e wa yin kukuto Vla fo. Oh, la meton we wa darnia. Bo, te mon koton menye we, ene kukuto di vla fo a. Bede, nyeno kan yik ben. Bla yi mon koton di, bo fine je we, e kawa kude di yo. E namba dunu nu, da yi mon koton di. Te to e mi kaze kholi koton wa. Turu mi to sunu, turu mi to nyonu. Beto ro te yo, mi kan flan. Nu mu, e we mi yin. Bo webi wenu won fi ede funfun won erin won e na voro akon meton ta lo e ka indo apon borun agbasa to e wa daun a lo fi a hwe amoro mejile man to gan pede ba de pede ba idon jewe hun gbo bonu ko te gbe bonu fi ade bonu nunina nun teme do gbe nu ye me hunon gan hunon e me ime Boyi balele bisese do mejire mi kan ho eton bi olo mi gbo bonu mi na leko sin ali mo nkoton ji bona wa izogbodo me sin kan me don to vla me sin kha me ye mi dene do akiza kan me don asisi asisi mi ma moro asuru opo e dani ache bo asisi de o ene ho nu asuo we go lo mo ene yo nu asuo mamoro meta meta e zio hewa magbomea eh me de osi otayon pero talagbe ma ogberu to e ren ferun da ho de gbon titan e wa yin ho ho ne bo ezi ho ho si ho somo ah ho amoru fia nawe e yon o aplanti edo kali Oh, to me yeme. Mi na ponu kelkwe tan. Nupo, suzan tene wa ye. Na jino mon koton, e ya chi donwe. E di, ho ho kabili koje. Honta de po a gita we non. Mi kan koton biyo lo. E di, vi mon koton e, bo a kwekbe. We goton, e yin sisi ton e. E lo vasi vasi. E mon jenwe mi de suwa, mi na di, ho ho, dan dan men. Bi ma ti ho ho re su do fi di an no aton we na jo do poku kran da gbede me o e do mo e wiyan wiyan wa tin do asisi asisi mo koton le tentin wa gbo agboton e wa yi aduhen we go ton to lo bo yin wi wo to e wo si vaun do apo utu do HIV ho ho utu toro mi to sunun toro mi to nyonu ko yon khonton ko ko e don bio bonoji valafoya e don duro bonoji valafoya alo supa sipo mulo san do po jie edo walo eno san do ayi mo koton di bo ho lo ton vla fo ya di o ba do tore a ho ndo mo je meton an lo mi na ponu mi de do ayi mo koton di ho po ho le koton po bo an lo kan mi ton le di 01 52 52 67 67 a se ton le signal lo kan ne mi me yin ho to le le mi wa bon keka bo do ho ko sin ho e me atime onu me ado mo je meton bo na manu ye pepe mo koton da si junior do hard finite yon mo ho ho ti na yi ye me yin ati no mi ton le mi na ho ho a lo kan 01 90 77 05 05 mi na pon nu mi de le mo yi mo koton di do azan we gbe asisi asisi e o asuche yo echi hokoro toko me vlafo bo yin me kan asi ton buru kwe gbe nwo mo de bo jini ya dandame ne suo na ji hoho o ne kono ji ho mo koton bo an ji o ni o mi na ma pepe do nu ale koton ji
1: ile mi gbe sin yen di o we ke me do sun taun o din ajanu kenu me gbe o e adona no firin gudo nu kon chodo ho when no more dog beg bolo boke ah sunde ube noi o ma yi ronfo boje koko leji weyokodo tanawa tuwa o san kodo na kuwe do gbadanu me

0: moto agbalielie e non do no krute krute lobo non dasa toko hunuku miton le dupo e ewe kube dinbo ewe tondo abarakwe jesu moto mon koton e do agban agban e do e yo e ou e ton fla lobo ze jele ou Edu yiwe 99 disipa miopo disipa miopo yo moto mon coton e abe afoton wele bi o joronme wenu e afoton wele bi nanu joronme e imamoro moto mon coton flifigbe jane ache bo yeme ime loburale mon coton die eto yin ma ogberoto ewo e unlagbon fineni ohun Ekato yi, nou dome, alo, nou, mando nou koutonde, ewe, bon fine ni hon, a ho, hoton, toro mito, vi John Georgia, mon koton, ewa yi, ma tinto me, ndudukman, ewe, tinta mon koton, e ndiduto, gosaki, peru bag bag bag, Tel to mi kaze holi nkotan wa. Mi nomo, lu ale mi ton le ji. Ale mi ton le ji. Toko unukun le men. Gle kokwe mi ton le. Bon moto, nai nai mon. E non do akban dako dako mon ele. Li ikbon e non de la le oji e. E non do adowi adowi. Bon ekon ro mon. Keke we minoze velafom. E ozo moto e minoze. O dandan meyon, minaze ye ou, lo fiye ye rozi gide duwe lo, maige dowe e, e kakwa motu mon koton le yo, yonon kwa desi bonon kwa meyon, kicha, na filigbe e ja vla fwa, ay miton sonon babonu minon kan kwa mon koton biyo minde le ya, e o mayakpon jikile ou, bakpon le motu le koton, e nan blokbon e, e sonen monu miya, mikbo, Bonu ale miton le ji, bonu moto dako mon koton le, edo achade duwe vlafo hun. So keke a ren a, e o vlafo zemi janji adi, moto me a de a, donu hunkuto da menjile, ni blu vle, ni zon dede we. Bonu minikpon achade dobe ya moto li koton jaye, do eje, bonu enando, e sonon dokun dokpon gbede a, de vivu mon koton diyon, Egbon, ye kan mon koton men, lobodo yi abarakwe jesu, minambyo, fifanu, alin don, ton, bonanda la kondinu, rene monoton le, dole, ma okberuto, enan ho, wigwe ye, do ali mon koton ji. Metele mi, mina angosin, totaligbe, don, bembereke, don, lobona wa revye sin aikungban ji. Mikan flan. Nda meji, mi kan flan dedo deji, kan kwe ton biyo da desi kwa miyok po gudo po nou kon polo o. Mi me ime, bodo nou jwa mo mi ton le kon e, avalo odi ye. Eje bonu mi se jenwe e yo, mi na zero to men nou ntoro mi ton le, dandan men. Khevye, si ay kung ban chi don ye mi dene, do jwa mo mi ton le si, o akbasa. Mi javalo, yeme, yime, lobo no cho, nou jwa mo miton le, mi khom la ye kakasiya, nou miton ro do. E lo e jaye, e bada desu, lobo na a weho, to a bi, trala, khevye sin a ekung banji, ma esen, nou me sen chile we, e di do to, bo e a diyon, e wa yi, Martin to nou me selesi a konta mo mi na gboro pom do sibigbe e mi do gudo wa ine e we ho tun e wa je to bi ton me awon ti wa yo e wa ja ikungba ne toro mi to ho en konton nu gboje wa gbede e o e ra diyan nu to fwe be na fun do to me vla fo e yan ji yo ho e wa en ho jo ho me Nya le nkoton diyon, e sado begle ta fiya, kwo e waje tomenu, ye me yin kponon gonu, e do khevye sin kha mele, e dile wayo, doto ena si huk beje lame agbaza mon koton kon bo yu agbeje agbaza mon koton kon e yu amoro menjele funfun won evo la konton ta bi e soro akwe hon ruto me fia e jok bedo doa mindene neka si hu agben gidi gidi gidi gidi yo e boze chiyo mon koton si fi mon koton luboa ze soyi e nyi fie la si hose tio kwe do kwe wona kwa atan yi do ale mon koton jie ye me yinkpo non miton le boto renou mon non lek po o yina ba donu nou do ale mon koton ji teka zon ta on bo vi eton to vi mon koton nyan mon koton ewa yin kukuto vla fo oh la meton wewa dan ni ya bo te mon koton menye we ene kukuto di vla fo a bede nyeno kan igben la yin mon koton ji bo fine je we e ka wa kude ji yo e namba dunu nu da yin mon koton ji te to mi kaze hole koton wa toro mi to sunu toro mi to nyonu betoro te yo mi kan flan nu mu e we mi yin bo we bi we nu won fi e de funfun won e ran e na voro akon meton ta lo e ka indo apon bonu agbasa to wa dam alo fi a hwe amoro mejile ma do gan pede ba de pede ba idon jewe hun gbo bonu ko te gbe bonu fi a de bonu nu nino nu teme mi do gbe nu ye me hun gan hun no ye me ime bo yin balele bisese do mejire mi kan hwe ton bi olo mi gbo bonu mi na leko si ali mo nkoton ji bona wai zogbo do me si kan me don to vla me si kha me ye mi de ne do akiza kan me don asisi asisi mi ma mo do asuru opo e dani ache bo asisi de o ene ho nu asuo we go lo mo ene ho nu asuo mi ma mo do meta meta e si o hewa amagbo me a eh men de osi otayon ero talagbe ma ogberu to e ren ferun da ho de gbon titan e wa yin ho ho ne bo ezi ho ho si ho so mo ah ho amoru fia nawe eyan o aplanti edo kali o to me yeme mi na pon quelque temps nu bo suzan tene wa ye na jiro mo koton e ya ti donwe e ji hoho kabili koje hun ta do po akita we no mi kan ko ton bi olo e ji fi mo koton e bo a pegbe we goton e yan sisi ton e lo vasi vasi e mo jawe mi resu mi na ji hoho dandan me bi ma ji hoho resu do fi dian no aton we na jo do po ku kan da gbede me o e do mo e wuyan wuyan wa tin do asisi asisi mo koton le tentin wa gbo agboton e wa yi aduhen we go ton ton lo bo yin wi wo to e wo si vaun do apo utu do hv hoho utu toro mi to sunun toro mi to nyonu ko yon khonton ko ho e ran bio bolonji vala foya e don duro bonoji vala foya alo supa sipo mulo san ro po jie edo wa lo e no san do ai mo koton di bo ho lo ton vla foya di o ba do tore a ho ndo mo je meton an lo mi na ponu mi de do ai mo koton di ho po ho le koton po bo an lo kan mi ton le di 01 52 52 67 67 a se to le signal lo kan ne mi me yin ho to le le mi wa bon kaka bo do ho ko sin ho e mi a ti me ponu mi a do mo je meton bo na ma nu yen pepe mo koton da si junior do ha do finite yon e mo ho ho ti yon ayi ye me yin a si no mi ton le mi na ho ho a lo kan 01 90 77 05 05 mi na ponu nu mi de le mo yin mo koton di do a zan we gbe a si si a si si e o asuche yo echi hokoro toko me vlafo. kwa yin be kaya siton bulo kwek be mwo mwo debo jini ya dandame nde suwa na ji hoho wo nde konon ti hoho mwo koton mwo yan ti yo nye yon mina wakwek be do nwa len koton ji
1: ile mi be sinye di uwe keme do sunta un odin aja nu kenu me gbe yo e adona no fini gudo nu kon chodo ho owen no mo do gbe gboro bo ke a sunde u be no yin o ma yi ron fo bo je ho ko leji we opodo tanawa tun a o san podo na ku e do gbadanu me o